Araw ng Miyerkules, magandang umaga po mga kaibigan at welcome sa inyong 92.7 FM, CKJS. Naghahatid ng mga balita tuwing kalahating oras, ito po ang inyong Good Morning Philippines para sa umagang ito ng National Day for Truth and Reconciliation. Ako po si Donna Natividad Arenas. Ilan sa maiinit na balita today, September 30, 2026. Tinanggihan ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na obligahin ang paglalagay ng expert verification reports sa open source at user-generated evidence na isinumite sa tribunal. Hiniling ng defense team na amyandahan ang e-court protocol ng ICC at magdagdag ng expert verification sa isang particular na metadata field, ang electronic discovery system ng registry ng korte. Sa 7 pahinang desisyon na may petsang September 27, sinabi ng Trial Chamber 3 na maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang pagkaantala sa pagsisimula ng paglilitis dahil sa dami ng ebidensyang kailangang suriin. Ayon sa chamber, matutugunan naman ang layunin ng depensa sa pamamagitan ng umiiral na proseso kung saan maaaring questionin ng mga partido ang admissibility o iba pang pamantayan ng ebidensya sa oras na isumite ito o agad matukoy ang issue. Sa ibang balita, nire-review naman ng Department of Education or DepEd ang tinatayang 938,000 pesos na overpayment sa ilalim ng Senior High School Voucher Program matapos matukoy ng Commission on Audit ang 58 na beneficiary na hindi ma-verify ang eligibility. Kabilang sa mga na-flag ang mga learners na nag-drop out, lumipat ng school or pumanaw na. Ayon sa DepEd, isinagawa na ng Private Education Assistance Committee ang year-end validation para sa school year 2025-2026 bilang bahagi ng 5 antas ng pagsusuri sa mga benepisyaryo. Kapag nakumpirma ang overpayment, sinabi ng ahensya na sisingilin at babawiin ang pondong na ilabas ng gobyerno. Sa ibang balita pa rin, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Attorney Vic Rodriguez, Berteni Catalunya at Attorney Ernesto Francisco Jr. kontra sa bagong voting threshold ng Senate Impeachment Court. Kapwa nila kinwestiyon ang naging interpretasyon ng Senado na kinakailangan 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Noong ika-23 ng Setyembre, napagkasunduan naman ng Senado na tanging legally at actually able to participate ng mga pagdinig ang nararapat lamang na makaboto. Ngunit ipinawalang bisa ito ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco sa kataas-taasang hukuman. Habang giit naman ni Berteni Catalunya na dapat mabilang pa rin sa botohan ang iba mga senador kahit pa nagtatago, nakadetain o may medical na pangangailangan.

0: On a lighter note, napapansin niyo po ba na dumarami ang mga kababayan natin na hooked sa pickleball? O maaring isa po kayo sa kanila? Mula beginners hanggang sa mga sanay na dito sa racket sports na ito, patok na patok. Sasagutin sa atin ni Kuya Kim kung bakit nauuso ang pickleball.
1: Nakapag-pickleball na ba lahat? Oo! Pansin nyo rin ba parang bentang-benta na sa marami ang bagong sport ng pickleball? Sa mga court, park at iba pang lugar, makikita mga Pinoy na may hawak na paddle at tumahabol sa maliliit na bola. Ano nga ba ang larong pickleball at bakit ito nauuso? Ito ang pickleball, isang racket sport na pinagsama ang ilang elements ng tennis, badminton at table tennis o ping-pong. Gumagamit ito ng solid paddle sa halip na traditional racket. Ang bola naman ay gawa sa matigas na plastic na may mga butas. Mas maliit din ang pickleball court kumpara sa tennis court. Kaya para sa ilang manlalaro, mas manageable itong laruin at hindi ganong physically demanding. Ayon sa isa sa mga pioneer ng pickleball sa Pilipinas na si Coach Bons Umali, nagsimula ito bilang isang recreational game na nilalaro ng magkakaibigan at pamilya.
2: Actually, nag-start ang pickleball sa Bainbridge, USA, yung year 1965. So parang naghahanap sila ng libangan eh. So on that island, binaba nila yung badminton net. Tapos nilagay nila yung, ginamit nila yung parang gumawa sila ng paddle, parang racket. Then gumamit sila ng waffle ball. Yung waffle ball is parang ginagamit for training sa baseball. Then after nun, naglaro-laro na sila.
1: Pero bakit nga ba pickleball ang pangalan? Ang dalawang kilalang kwento tungkol dito. Ayon sa isang version, hango daw ang pangalan sa pickle boat o rowing team na binubuo ng mga natitirang rowers. Sa isa namang kwento, galing daw ito sa aso ng pamilya ng pangalan ay Pickles na mahilig maghabol ng bola. Sa Pilipinas naman, ayon sa Philippine Pickleball Federation o PPF, unang nakilalang sport noong 2016 na magkaroon ng pickleball clinic sa Cebu. At ngayon, ayon sa PPF, meron ng more than 500 affiliated pickleball clubs at mayigit 68,000 registered players sa bansa. Paano nga ba nilalaro ang pickleball? Maaring laruin ang pickleball ng singles o doubles. Kasama na ang men's doubles, women's doubles at mixed doubles. Ang standard court ay may sukat na 20 by 44 feet. Ang net naman ay may taas na 36 inches sa sidelines at 34 inches sa gitna. My wife is one of the national champions sa age group niya. Ang age group defense is 55 to 60 at siya ang doubles champion last year. Talagang napakahusay naman eh. She spent so much time practicing and practicing and practicing. Sabi nga ni Feli eh, 90% of her game are drills and only 10% are games. So she practices her moves. Yung 10% talagang todo-todo. Pero hindi lang kompetisyon ang dahilan kung bakit patok ang pickleball. Malaking bahagi rin ng community na may fun, friendship at social interaction.
2: Madali kasi siyang laruin. Pati isa family sport. So when you say family sport, maraming naglalaro ng pickleball na andun yung asawa, andun yung anak. Eh maganda rin dito sa pickleball rin kasi, kaya siya lumaganap. Madali siya. Ang Pilipino kasi mahilig sa socialization eh. Doon, lumalaki talaga yung pickleball. Kasi ang nangyayari sa pickleball, para naging part ng socialization rin.
1: Maaring nga rutong paraan para manatiling active habang nakikipag-bonding sa pamilya at mga kaibigan. Kaya kung naghahanap ka ng bagong sport na pwedeng subukan, baka panahon na para hawakan ng paddle, pumunta sa court at makisabay sa pickleball craze. Dingkit na! Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim para sa GMA News.
0: Maraming salamat Kuya Kim. Nako, tiyak maraming mahihikayat na mag into pickleball at marami na rin tayo mga kakilalang sinasabi nilang enjoy na enjoy sila dyan sa sports na yan. Maraming salamat po. Yan ang kabuuan natin mga balita for this hour. Susunod na news is at 6:30. Sa oras natin, alas 6:09 ng umaga, maaliwala sa ating papawirin at madilim pa ho sa paligid. Sunrise is at 7:27. Sunny skies ngayon, beautiful Wednesday. High of 17, low of plus 5, a few clouds tonight. Tomorrow, Thursday, mainly sunny, 13 lang ang pinakamataas with a low of 0 sa gabi. Friday, sunny skies, high of 17, chance of showers sa gabi and a low of 7. Sa Saturday at Sunday, pinakamataas na temperatura, nasa 15 degrees. Maganda umaga po. Maaliwalas at 9 degrees right now.
3: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: What's for breakfast?
1: Broadcasting live ang ating Good Morning Philippines. Welcome sa inyong GMP. Nako, salamat po. Marami sa atin na mga walang pasok ngayon. Yung iba nasa work na. Ayan, meron din tayong mga kaibigan na they have to work today. Although, ito nga po, National Day for Truth and Reconciliation. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, September 30. Kilala rin po araw na ito bilang Orange Shirt Day. At mamaya tayo mag-share ng information kung ito ba ay buong Canada. Ha? Pero dito po sa Manitoba, of course, marami tayong mga inaasahang ceremonies, sacred fires, healing walk, mga powwow at iba pa mga kaganapan. Kahapon may mga activities rin po sa mga eskwelahan at maaaring yung mga anak po ninyo ay naka-orange o kaya yung mga kaibigan rin natin lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno o kaya yung mga trabaho nila or workplaces ay may mga ganitong kumbaga awareness campaign sa sarili nilang company. Yan, marami tayong mga nakita ng mga naka-orange. Ayan, good morning po sa inyo at welcome. Ayan, isa yan sa ating mga pag-uusapan today kung ano mga kaganapan na dito sa ating probinsya today. And of course, gusto natin sabihin na solo flight muna tayo ha ngayong umaga. Sana po samahan niyo ako until 9 habang wala muna ating kaibigang Chester Pangan. Donna Natividad Arenas po ang inyong abang lingkod. Sumasaludo at nagpupugay sa buong mundo. Yes, naririnig tayo sa ckjs.com. Good morning. Isa sa mga malalaking balita po isi-share natin mamaya itong pag-update sa sick note policy dito sa Manitoba. Ayan, meron tayong mga trabaho, mga workplaces na napakahigpit kapag ikaw ay absent. Diba? Kailangan may mga sick note ka pa. Eh, alam natin, hindi ho basa-basa nakakakuha niyan. Kung minsan nagbabayad ka pa, syempre yung hassle, hindi lang sa atin, kundi sa mga doktor. Imagine niyo po na napakahaba na nga ng mga backlog at kung ano-ano mga paghihintay at ang dami ng ginagawa ng mga doktor natin. Yan pang aasikasuhin nila. Magawa ng sick note, although sabihin na natin may mga sekretarya naman sila. Pero yes, of course, isa ho yan sa ating mga ihahatid na mga impormasyon sa inyo. And also, mamaya ikukwento ko rin ho sa inyo. Ako, ang dami kong kwento. Kahapon, kung bakit kasi na-delay, meron sana akong igigift na blouse doon sa aking pinsan sa US. Meron kasi siya nakita na gustong-gusto niyang blouse ko na naisuot ko na nung nag-debut yung anak ko. Sabi niya sa akin, alam mo, gustong-gusto ko yung suot mo. So sabi ko sa kanya, sige, sa'yo na lang. Kaya lang nasuot ko na ng isang beses. Sabi niya, hindi, talagang gustong-gusto niya. So ang tagal ko na pong nakapunta ron mga, I think July. Eh, hindi ko maasikasong dalhin sa Canada Post. Naku po, isi-share ko sa inyo, hindi na po simple ang magpadala ng isang simpleng gift papunta sa US, lalo na po kung may value iyan. Buti na lang, mura lang naman yon. So, share ko sa inyo yung aking napag-alaman. Lalo na po, starting yesterday, September 29, ha? Meron po tayong bagong Canada-US trade rule. At yung simpleng pag-gift natin ng mga ganyan, naku po, meron pala pong epekto sa atin yan. 6:20 ating oras. Mamaya ho, lahat ng yan. Hopefully, kahit wala hong pasok, nandyan kayo at nakatutok sa atin. At 9 degrees sa Winnipeg, maaliwala sa ating papawirin. Sunrise natin at 7:27. Every 30 minutes, maghahatid pa rin tayo ng mga news from the Philippines. Join me until 9 at salamat po. Maganda umaga. Sabay-sabay tayo magkape.
2: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
0: And let me say this, guys, as I'm dealing with kids who hear other kids talk about their parents, and they're coming back with parental resentments and complaints.
3: This is Focus on the Family Minute with Michelle Niedert.
0: If you want to prevent that, then you tell them it was a bad day and you're sorry. You both had a bad day and you commiserate together. And you apologize for the fact that you didn't do any better job than them of regulating your own emotions. But I think the thing that I think about more than the list, because I know I'm a list person too, I am learning to get out of the list. And this is part of dialectical behavioral therapy and mindfulness, and that is being present. Mm-hmm. It grounds people. And I am learning that in the midst of the frenzy of the shorts, what's more important is my presence than how we look to the school, how he looks in the midst of this.
3: More at familyminute.org.

0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mong kabayan.
1: 9 degrees sa Winnipeg, maaliwalas po ating papawirin. High of 17 degrees ngayong araw na ito ng Miyerkules. Para sa ating mga kaibigan po na nakatutok ngayong araw, eto nga yung ating iba't iba po mga ceremonies dahil sa National Day for Truth and Reconciliation. Ngayong araw na ito, asahan po natin yung ilang mga kaganapan. Tulad na lang dito sa Winnipeg, mag-host ang Southern Chiefs Organization ng Healing Walk mula The Forks papuntang Canada Life Center. Kasunod po, wow, may secret fires din po sa The Leaf at sa Fort White Alive. Ayan, last year, naalala ko, nagpunta kami sa Fort White Alive. Magbibigay rin po ng free admission ang Canadian Museum for Human Rights mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. Habang ang Manitoba Museum ay may libreng admission rin at special programming mula 1 Wednesday hanggang Friday. May commemorative event din na gaganapin sa Brandon, Selkirk at Thompson, kabilang ang mga ceremonies, indigenous markets, performances at community activities. Ang goal po ng National Day for Truth and Reconciliation na i-honor ang mga residential school survivors at alalahanin ang mga batang hindi nakauwi habang itinataguyod ang reconciliation.
2: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
3: Ay, nakakapagod talagang kumayod Monday to Friday. Buti na lang sobrang lakas ng turbocharged engine ng Toyota Tacoma. Para pagdating ng weekend, game on. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.79% APR with $79.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Good morning, Philippines, with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CK.

0: Ang nag-iisang Miss Leia Salonga, yung umawit noon, I'd like to teach the world. Naghatid po sa ating oras. Alas 6:31 na na umaga. Tuloy-tuloy tayo sa mga karagdagang balita from the Philippines ngayong umagang ito ng Miyerkules. Ilan sa may inita balita pa rin, eto ho, makakasama pa rin umano si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan sa graft case ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration and prosecution para alisin sa listahan ng mga akusado si former DPWH Secretary Manuel Bunoan. Sina Bunoan at Estrada ay magkasama sa naturang graft case dahil sa issue ng kickback sa ilang flood control project. Una nang pinayagan ng graft court si Bunoan na makalabas ng kulungan matapos siyang gawing state witness. Ngunit nananatili si Jinggoy sa loob ng kulungan at ang dating kalihim na ang isa sa mga tetestigo laban sa kanya sa hiwalay na kasong plunder. Samantala, sa ibang balita ay natasan ng Supreme Court na mag-submit ang mga respondents patungkol sa pagquestion sa Republic Act No. 12326 kung saan matatandaang ipinagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2028. Ang petisyon kung saan inihain ni veteran election lawyer Romulo Makalintal ay humihiling ng temporary restraining order or status quo ante order laban sa pagpapatupad ng nasabing batas. Binigyan diin ng Korte Suprema ang mga respondents o binigyan, hindi binigyan diin, binigyan ng Korte Suprema ang mga respondents ng non-extendable na 5 araw mula sa pagtanggap ng notice upang mag-submit ng kanilang komento. Sa ilalim ng Republic Act 12326 na naging batas noong September 24, pinagpapaliban ang barangay sangguniang kabataan elections nga sa November 2028 at pinalawig ang termino ng mga incumbent barangay at sangguniang kabataan officials ng 5 years. Kinukwestiyon ni Makalintal ang constitutionality. Ulitin ko po, ang constitutionality ng batas at iginiit na nilalabag nito ang karapatan ng mga botante na pumili ng opisyal. Ayon sa petisyon, effective umanong mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang opisyal hanggang November 2028. Alam niyo sa atin sa Pilipinas, nagbabala ang Department of Interior and Local Government laban dito sa kung tawagin ay TBS Gang or True Brown Style Gang na nagre-recruit umano ng mga teenagers or minor de edad para sumali sa mga pagnanakaw at iba pang karahasan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang ulat.
1: Ang grupong True Brown Style o TBS ang itinuturo ni DILG Secretary John Victor-Mulia na nasa likod ng panghikayat sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Ayon kay Rimulya, 25 taon na raw simula noong nagpunta sa bansa ang grupong True Brown Style na nagmula sa California. Ayon kay Interior Secretary John Victor-Mulia, nagre-recruit ang grupo ng mga panibagong miyembro na karamihan ay mga minor de edad. Ang kanilang initiation, magnakaw sa isang convenience store. Kadalasan daw ay ginugroom ang nasa edad 16 anyos upang magnakaw at gumawa ng iba pang krimen. Malawak na raw ang sakop ng grupo sa buong bansa. Sa 83 na probinsya nationwide, nasakop na raw ito ang nasa 78 sa mga probinsya. May leader na rin ang grupo sa bawat LGU sa Metro Manila. Kadalasan daw na lang sa urban center nagko-concentrate ang mga ito. Natukoy daw ang grupo matapos nilang itrace ang dahilan sa likod ng pagtaas ng bilang ng robbery o pagnanakaw sa bansa matapos ang implementasyon ng Safer Cities Initiative. Ang mga batang na-recruit din daw ang ginagapit upang magsimula ng bomb threat at gun threat sa mga paaralan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Education upang pag-usapan ang kanilang susunod na action plan pagdating sa pagtukoy sa mga miyembro ng grupo na nanghihikayat sa mga minor de edad at estudyante. Kanila daw uunahin na matukoy ang mga ito at kung hindi raw maidadaan sa pag-uusap ay gagawa ng paraan ang mga otoridad upang sila ay kasuhan. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla.
2: Siyempre, identify muna kung sino sila. Kakausapin muna, di ba? Kung ay talagang kung makulit talaga, di maghahanap tayo ng paraan para makasuhan sila. Kasi sumusobra na yun, di ba? This cannot go on. This cannot go on. It is unacceptable na yung mga kabataan silang magiging gang leader.
1: Cheryl, muling nagpaalala si Remulla sa mga magulang na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. Hindi raw katanggap-tanggap na ginagawang pagre-recruit ng grupo sa mga kabataan at kinilang tinitiyak na mahuhuli ang lahat ng mga kasaping ito. Cheryl?
3: Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.
0: Thank you rin ho. Ayan ang kabuuan natin balita for this hour. Susunod na hanay ng mga news from the Philippines. Ang tabayanan mamaya 7 o'clock. Sa Winnipeg, nasa 9 degrees pa rin yung ating temperatura. Maaliwalas, wala tayong nakikitang anumang forecast of rain. Yung mga friends natin na gusto pa magbike, why not? Ako, ang ganda po ng weather today. High of 17 degrees. Bagamat bababa hanggang plus 5 mamayang gabi, a few clouds. Tomorrow, Thursday, 13 degrees lang po ang pinakamataas. Low of 0. Tapos Friday, high of 17 and chance of showers. Saturday and Sunday, abot pang temperatura hanggang 15 degrees. Right now in Winnipeg, clear at plus 9.
4: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
5: Winding down your summer barbecues? Don't risk a fire by putting empty propane tanks in the recycling or garbage. Instead, bring them to the nearest 4R Winnipeg Depot for free and safe disposal. Find out more at winnipeg.ca/4RDepot.
6: Do it all this fall with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 0.99% for up to 24 months. Plus, save up to $500. But hurry, this offer ends September 30th. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.

0: weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: And yes, kami po ay proud to be Pinoy. Nako ha, meron tayong mga friends na nakita natin sa Facebook na nag-share ng kanilang mga magagandang kuha doon sa show ng Journey kagabi, The Final Frontier Tour. Although sabi nga natin dinidiscourage nila mag-post. Pero nakakatuwa yung kahit na maliliit lang na mga sabi nga ay glimpses. Yan, okay lang naman daw yan, di ba? So ayan, congratulations Journey sa isang napakamatagumpay na concert. Nako, thank you din sa mga friends natin na nag-share ng kanilang experiences at sabi nilang napakaganda po ng concert. At kung tama yung akin na panood, kung bago yun, nandun ating kababayang Arnel Pineda. Tama ba? So doon sa mga nanood po, nako, share naman kayo ng experience, message nyo po ako at ikwento nyo sa akin kung ano ang highlights ng inyong pagpanood. And I'm sure you really had a great time, lalo na po sa mga big fans ni Arnel Pineda. And speaking of Journey, eto sa mga may hangover o kaya sa mga kagaya natin hindi nakapanood, of course, paborito natin sila. Sa inyong Good Morning Philippines, happy, happy Wednesday!

0: Proud to be Pinoy, siyempre pa version niya ni Arnel Pineda, Don't Stop Believing with Journey, The Journey. Maganda umaga pa rin sa mga friends natin nakakagising pa lamang. Live ang ating Good Morning Philippines. Mamaya sa ating showbiz balita, isashare natin sa inyo itong sa kauna-unahan raw pagkakataon. Si Patrick Garcia ay naglabas ng kanyang side tungkol dun sa kanilang paghihiwalay issue ni Janeline Mercado way back 18 years ago kasi meron silang anak. Ayan, mamaya po bahagi natin showbiz news para naman sa mga fans ni Miss Chris Aquino. Aba, mukhang balik na ulit sa entertainment scene ang social media star.
1: Your truck shouldn't just be your toughest tool, it should also be your toughest toolbox. Dahil hanggang 11,000 pounds ang towing capacity ng Toyota Tundra Hybrid. Siguradong kahit ano, kayang-kaya. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Halina sa Sam's Manufacturers Carpet with almost 40 years of experience sa flooring industry. Located sa 1069 Notre Dame. Big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Sam's Manufacturers Carpet, 1069 Notre Dame.
3: Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang ckjs.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket. Sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
0: Ayan, in case hindi nyo pa ho alam, meron tayong current or ongoing contest. All you have to do is buksan lang yung ating ckjs.com. Yun po yung ating website. Tapos meron silang poster doon. I-click nyo lang yon. That will lead you to the online form na i-fill out nyo. Kasi yung iba po, naglalagay sila ng comment dun sa ating post. Like, hindi po ganun. Hindi po kayo makakasali. The only way to join is by filling out that form. Kasi pag sinend nyo yon, pupunta ho yun sa ating promo department. At sila po ang nangangasiwa dun sa ating mga pa-contest. And then October 9, ang ating ang Thanksgiving kasi, if I'm not mistaken, is October 12, ba? Diba? So, ayun, meron tayong draw kung sinong panalo with the help of our promo department. Aba, sayang din po yung $1,000. Salamat sa ating mga friends sa Prairie Toyota Dealers. At syempre, yung ating $1,000 gift card ay hatid sa atin ng Seafood City Restaurant. Kaya maganda umaga sa inyo. Salamat JP ha sa pagsuporta sa ating GMP at sa lahat ng ating mga friends dyan sa Seafood City. Magandang umaga sa inyo. Well, magsa-show business na tayo pero gusto ko lang bigandaan itong ating traffic advisory. Ngayon Wednesday, ilang downtown Winnipeg streets po ang sarado. Mula 10 a.m. hanggang 2 p.m. ngayong Sabado tuloy ngayong Wednesday para sa Southern Chiefs Organization Healing Walk and Powwow bilang paggunita nga po sa ating National Day for Truth and Reconciliation ngayong araw na ito. Apektado ang ilang bahagi ng Forks Market Road, Israel Asper Way, York Avenue, Main Street, Portage Avenue at Hargrave Street. Pinapayuhan po ang mga motorista na mag-expect ng delay at gumamit ng mga alternatibong ruta.
4: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM CKJS Winnipeg.
5: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.

0: 10 minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga, nagsalita na si Patrick Garcia tungkol sa Jeneline Mercado issue. Ayan, makalipas ang 18 years. Ito nga, sinabi ng aktor na si Patrick ang tungkol sa naging relasyon at breakup nila ng kanyang kasintahan noon ng aktres na si Jeneline Mercado. Kabilang na yung matagal nang usapin tungkol sa kanilang anak na si Alex Jazz. Sa isang interview kay OG Diaz, sinabi ni Patrick na gusto niya raw linawin yung kanyang side na nangyari noong buntis si Jeneline. Ayon sa kanya, hindi niya piniling iwanan si Jeneline at sinabi niyang gusto niyang maging present para sa kanya noong panahong yon. Iginiit niya na mahal niya ang kanyang mga anak, kabilang si Alex Jazz, na sinabi niyang hindi niya nakita mula 2017. Sinabi ni Patrick na nagdesisyon siya magsalita matapos maapektuhan online ang kanyang family or pamilya. Ganon din ang mga pahayag tungkol sa nangyari noong kanilang breakup batay sa kanyang sariling account. Si Jeneline naman ay hindi direktang nag-comment sa interview. Sa pamamagitan ng kanyang management, sinabi niyang ayaw na niyang pag-usapan publicly ang issue at hiniling na itikil ang online bashing, lalo na laban sa anak ni Patrick. Samantala, ito sa alam natin na pagbabalik muli sa entertainment scene ng ating queen of all media, Miss Chris Aquino. Diba, nakita natin siyang nagpo-promote sa Netflix. Alam niyo po, after that, ito mukhang live selling naman ng shopping platform ang gagawin ni Chris. Pakinggan natin ang ulat.
1: Matapos ang pasabog na gimmick niya bilang chika o chief of head of insight and content analysis ng Netflix. May bago na namang eksena sa camera si Queen of All Media, Chris Aquino.
2: And I'll do live selling. Yeah! Yun, I'm so excited. Kasi I feel I'll be magaling.
1: Live seller naman daw ang kanyang new job unlocked. After years of hiatus, slowly but surely getting back in her fighting form, si Chris.
2: I'm really grateful na I'm now strong enough to be able to see all of you.
1: Wish niya raw kasi for 2027 na maging active. Kaya naman in talks na rin siya sa pagbabalik acting via the shopping platform.
2: But we haven't discussed what kind, yeah. What genre it will be. Now, of course, you know, if it will be horror, which is my genre, yeah. Mahal yun. But if it's comedy or if it will be a reality show, mm-hmm. Mahal din yun.
1: Exciting! For now, abangan muna si Miss Chrissy sa 10-10, 11-11 at 12-12 shopping sales. Dahil personal picks daw ang mga magiging items for sale, mapapa-check out ka talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
0: Ayan, syempre, more of Chris Aquino sa mga susunod dati mga episodes. And nakakatuwa, no? Aside from sinabi niya doon sa news na she will be into live selling. Di ba? Saya kaya ng live selling. Ay, aarte muli siya or babalik sa pelikula.

0: Focus on the Family, Counselor Michelle Niedert shares from her own journey as a mom. You'll hear hope for helping your teen navigate anxiety and uncertainty, and how to encourage your teen in their God-given identity. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
1: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
2: 5 minutes po bago sumapit ang ikapito na umaga at 9 degrees sa Winnipeg.
3: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Ayan, kanina dun sa ating intro, meron akong senior sa inyo na aking experience kahapon sa magme-mail po sana ako ng gift dun sa aking pinsan sa US. Kasi diba po nung nag-off ako, nagpunta kami doon, family. So gusto ko sana as a way, ang tagal na nga eh, long overdue, as a way to thank her, meron sana akong ipapadala sa kanyang gift, which is a blouse. Eh kaso doon ko po nalaman, at gusto ko pong i-share sa inyo kasi hindi po ba starting yesterday, September 29, meron pong mga pagbabago sa Canada-US trade rules. So yun, habang nga tayo nag-i-inquire doon sa Canada Post, nalaman po natin na eto nga dun sa bagong US import restriction na nag-take effect that day sa mga Canadian products, eh hindi naman po kabilang yung mga ordinaryong blouse sa specific product na sakop ng bagong restriction. Although, apektado siya kasi ipapadala natin. Okay, kailangan raw pong i-declare ng tama kung magkano yun, kasama ang description at value at sundin ang required customs process. So may iniabot po siyang form na kailangan daw pong i-fill out at kailangan munang i-check ang custom rules para wala raw surprise na babayaran sa sender o recipient. So kung ang amount po ay less than $100, ay wala naman pong babayarang kaakibat yung tatanggap. So good news, kung genuine person-to-person gift ito at ang value ay less than $100, generally ay wala pong US duty. Pero kailangan pa rin pong i-declare ng tama kung kano po ang value ng blouse. And yes, naisip-isip ko rin kasi nung isang beses naman, nung nagpunta naman kami ng aking anak sa isang lugar sa Europe last summer, pinadalan ko po yung aking kaibigan doon, yung kababayan kong taga Santa Cruz, as a way to thank her. Yung po bang tote ng Winnipeg, kasi nakita ko nagko-collect pala siya mula sa iba't ibang lugar ng mga tote na ganon. So pinadalan ko siya. And sa halip na matuwa siya, sabi niya sa akin, "Hoy, grabe, ang laki ng binayaran ko." Kasi surprise eh. Ako naman, hindi ko siya tinanong. So, ganun pala. Doon ko lang na-realize na hindi po automatic na tax-free yung mga gift basta tumawid po sa international border. So, depende po sa destination country, sa value ng item, at sa customs rule. For example, meron po silang exemption syempre na amount, pero sabi niya sa akin, ang laki raw ng kanyang binayaran.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
2: Tuloy-tuloy na tayo sa ating ikalawang oras, 7:01 na po ng umaga, mga karagdagang balita from the Philippines for today, September 30, 2026. Supreme Court ibinasura ang tatlong petisyon na kinukwestiyon sa pasya ng impeachment court or kumukwestiyon sa pasya ng impeachment court. Pakinggan natin ang ulat.
3: Ibinasura ng Korte Suprema ang tatlong petisyon na kumwestiyon sa interpretation ng impeachment court sa kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefer, sinabi ng Supreme Court na nakabase ang kanilang pagbasura sa mga petisyon sa procedural grounds o yung may kinalaman sa sinusunod na proseso, kakulangan o lack of standing at prematurity o masyadong maagang pag-file. Matatandaan noong September 23, itinulog sa Supreme Court ang desisyon ng impeachment court na isa-isang tabi ang naunang ruling ni Presiding Officer Jesus Cudero na 16 na boto ang kailangan para makundik ang bise. Nakabase ito sa two-thirds ng lahat ng kasalukuyang naupong senador. Pero sa bagong ruling ng impeachment court, nagpasya itong huwag bilangin ng mga senador na hindi makakalahok sa araw ng botohan, kaya maaaring bumaba ang bilang ng two-thirds vote para makapag-convict. Patuloy naman namin hinihinga ng pahayag ang kampo ng bise tungkol dito.
2: Sa ibang balita, nagpaalaala naman ng Department of Labor and Employment or DOLE na maaring humiling ng exemption sa bagong wage order ang ilang maliliit na negosyo. Kabilang dito ang mga retail or service establishment na may hindi lalampas sa 10 empleyado. Ganon din ang mga negosyong naapektuhan ng natural calamities or human-induced disasters. Meron umanong 75 days ang mga employer mula na maging effective ang wage order para mag-submit ng application para sa exemption sa Regional Wage Board sa kanilang mga tanggapan ng DOLE. Samantala, hindi rin sakop ng minimum wage law ang mga rehistradong barangay microbusiness enterprises or BMBs na may kabuang asset na 3 million piso pababa alinsunod sa Section 8 ng batas. Kapag hindi naman inaprobahan ang exemption application, kinakailangan ipatupad ng employer ang bagong minimum wage na itinakda sa wage order.

0: sa ibang balita, naghain ng not guilty plea sa kasong graft ang ilang isinasangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan na kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico.
1: Maliban sa mga kaso, dasa di umano'y maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauhan Mindoro Oriental. May malversation at graft cases din laban kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dahil naman sa di umano'y 77 million peso ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan. Sa mga akusado, wanted pa si Nako at dalawa niyang staff na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Kaya mga nabasahan lamang ng sakdal kaninang umaga ay mga dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Kabilang sa kanila si Bryce Hernandez na co-accused din ni dating Senator Bong Revilla dahil naman sa isa pang di umano'y 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Binasahan sila ng sakdal kaninang umaga dahil sa di umano'y 77 million peso riverbank project sa Balagtas, Bulacan na idineklarang 100% complete noong May 2, 2025 pero wala naman umanong naitayong proyekto. Not guilty ang inihaing plea nila. Nauna na silang naghain ng not guilty plea sa kasong malversation kaugnay ng proyektong ito sa Sandigan Bayan 4th Division. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.

0: Samantala, sa ibang mga balita, inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa pagitan ng 6.4 hanggang 7.4% ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Setyembre 2026. Ang inaasahang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay pangunahing idinulot ng epekto ng masamang panahon sa presyo ng mga gulay, isda, kanin at prutas sa mga lokal na pamahalaan. Nakatulong din sa pag-akyat ng antas ng inflation ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar sa nakalipas na mga linggo. Bumalanse naman sa naturang pagtaas ang bahagyang pagbaba sa presyo ng karne at ang naitalang taba sa singil sa kuryente sa parehong buwan. Samantala, alam niyo po, Pinoy singer na si Mark Mabasa, after raw mag-perform sa US, inaresto ng ICE or US Immigration. Ito po ang balita.
1: Arestado sa Amerika ang Pinoy singer na si Mark Mabasa. Ayon sa aming babbler, the former X Factor Philippines finalist was picked up by immigration agents at Los Angeles International Airport. Nangyari umano ito noong September 21st when he came back from a show in Chicago. Itinakda ang immigration hearing on October 2nd. Mabasa and his family are living in LA on political asylum. Si Mabasa ay anak ni slain veteran journalist Percy Lapid.
0: Yun pala. Salamat po. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. More news, abangan at 7:30. Ayan, oras natin, alas 7:08 na umaga, ating 7 o'clock news, hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
2: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
3: Let's fix this.
2: I can bring my car into Intercity Auto Body that soon? Ha!
3: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Auto Body can get you in fast with appointments as early as a few days for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's auto body shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Auto Body.
4: InterCityAutoBody.com.
3: Text 204-509-7906.
0: Silipin natin muli ang kalagay ng panahon sa Winnipeg. Right now, walang pagbabago. Nasa 9 degrees pa rin ang ating temperatura at partly cloudy. Ma-enjoy natin ang ating Wednesday. Sunny skies with a high of 17 degrees and a low of 5. Tomorrow, Thursday, mainly sunny. Akyat ang temperatura sa 13. Tapos Friday, sunny high of 17 degrees. May chance of showers sa gabi, low of 7. Sa Sabado at Linggo, ang ganda rin po na ating forecast. Nasa 15 degrees ang pinakamataas. Wala tayong nakikita ang anumang forecast of rain. Madilim pa ho sa paligid. Marami pa rin ang walang pasok today being National Day for Truth and Reconciliation. But then, don't forget, 30 kilometers per hour pa rin ang ating susundin na speed limit doon sa mga lugar o eskwelahan na may itinakda pong ganyang speed limit kahit po walang pasok ang mga bata. In effect pa rin po yung ating traffic rule na yan. Maraming salamat po. Ito ang inyong GMP. Magandang umaga.
5: Listen to us anytime at ckjs.com. All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
6: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
7: Good morning!

0: in the morning, Philippines.
1: .7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
2: Salamat po sa mga sumasali sa ating contest online. CKJS.com muli ay yung ating paalala sa mga friends natin kung gusto nyo pong sumali dyan. Pwede nyo i-check yung ating CKJS.com. Tapos meron silang online form doon. I-fill out nyo po yon. Tapos it will lead you to our promo department. Sila po ang naglilikom ng mga entries. And then October 9... ayun, yung ating draw sa GMP Good Morning Philippines. Abangan nyo po yan. At maraming salamat, Seafood City Restaurant, Seafood City Supermarket. Ayan, maganda umaga sa inyo. Sila yung magbibigay ng $1,000 gift card. At syempre, ang pa-contest na ito hatid sa atin ng Prairie Toyota Dealers. Solo flight muna tayo ha, ngayong umagang ito ng Miyerkules. In honor of the National Day for Truth and Reconciliation, ayan, marami po sa ating mga kaibigan ang walang pasok today. May mga businesses and services rin po na sarado or apektado ang mga oras. Although kahapon sa pag-grocery natin, nakita natin na may mga tindahan din naman na normal yung kanilang oras. Pero eto po, all City of Winnipeg offices ay sarado po ngayong Miyerkules. Ang mga Winnipeg Library branches, sarado rin. Recycling, garbage, and yard waste ay kokolektahin as normally scheduled para po sa mga pang-Miyerkules, ang collection day. Winnipeg Transit ay mag-ooperate on a Sunday schedule. Ang Brady Road Landfill open from 5:30 a.m. to 8 p.m. Ang Brady Road 4R Winnipeg Depot ay bukas rin from 8 a.m. to 8 p.m. Samantalang 4R Depot sa Panet Road at Pacific Avenue ay sarado po ngayong Miyerkules. Bukas ay magre-reopen Thursday. Doon sa mga gusto naman pumunta sa mga indoor pools and fitness center, sarado po today with the exception of the Cindy Klassen Recreation Complex na bukas from 2 p.m. to 6 p.m. Ang Pan Am, yung pool nila dyan, bukas naman 10 a.m. to 2 p.m. Ang Margaret Grant Pool ay open din from 1 to 5 p.m. Sarado ang Animal Services Agency ngayong Miyerkules. Usaping shopping naman, ayan, sa mga friends po natin, nagtatanong 11 a.m. to 6 p.m. Bukas ang Polo Park, St. Vital Center, Outlet Collection, Kildonan Place at Garden City Shopping Center. Samantala, 12 noon bukas ang Grand Park Shopping Center hanggang 5 p.m. Lahat ng mga Winnipeg at Brandon Liquor Marts ay bukas 11 a.m. to 6 p.m. maliban po sa location nila sa True North Square. Kung meron kayong mga turista o kayo mismo, you want to spend time with your friends or family o yung mga bumibisitang turista, you know po, this is the great time para po sila'y dalhin. Para malaman rin ang kasaysayan ng ating bansa at ng ating probinsya. Ang Canadian Museum for the Human Rights ay bukas today. Admission is free for all visitors from 10 a.m. to 5 p.m. Ang Manitoba Museum ay open din at free admission. Nako, ito pala isa rin sa mga pwede nyo pong gawin. 10 a.m. to 4 p.m. today, Wednesday. Ang Winnipeg Art Gallery ay open din from 5 p.m. to 9 p.m. Bakit late na magbubukas? Ano? 5 p.m. to 9 p.m. pa? For a special, ayun, may special film screening sila. So 5 to 9 p.m. ang Winnipeg Art Gallery magbubukas for a special film screening. Pero ito po ay sarado during the day. For more information, ipopost po natin yung impormasyon na yan sa ating Chester Donna sa Facebook.
3: GMP with Chester and Donna.
4: If commuting is your sport, panahon na ang mag-level up ng strategy. Dahil kung meron kang Toyota Corolla with a pre-collision system, mas kalmado at confident ka kahit na rush hour. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Corolla L in stock na ngayon from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
5: Ang mas mababang grocery prices parating na sa Burroughs and Kiwatin. Kasi sa October 1st, may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Ang one-stop shop sa lahat ng bilihin mo sa pinakamababang presyo, garantisado. Kaya punta na sa Freshco sa Burroughs and Kiwatin sa October 1st. Freshco, lowering food prices. Tignan ang flyer o freshco.com para sa mga detalye.
6: Ang Pilipino ay tayo.
7: Makakabubayan!
6: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
2: Thank you for tuning in. Wala muna ating kaibigang Chester. Bukas po makakasama natin muli si Chester sa GMPE kasi nga naman po holiday today. So ako po muna ang inyong nakakapiling. Salamat po. Ako ang inyong abalingkod, si Aling Donna. Ayan, oh, namasaya ako kasi ang dami natin mga nakikita nagme-message dito sa atin. Mamaya babasahin po natin isa-isa ito. Si Ate Wilma Gaburno. Ayan, thank you raw sa mga bumati sa kanyang best friend in life na si Kuya Franklin Gaburno. Thank you. Ayan, ang dami natin mga kaibigan din nag-message sa atin, isa sa mga nakita natin dito. Nung isang araw, meron akong kakwentuhan yung aking kaibigan, si Sel. At naikwento nga niya sa akin yung kasi yung kanyang anak nag-aaral na sa malayo. So yung kanyang pet na kuneho, rabbit ba? Hindi po bags ang pangalan ni Boston. Sabi nung anak niya, sige dad, ipaampun mo na sa iba. So, nakahanap na siya na mag-aampun. Kaso may mga restrictions pala dun sa kanilang tinitirahan. So, ayan, open ulit yung kuneho ni Sel. So, sabi niya, Mars, makikipa-announce mo naman sa mga gusto rin po mag-aampun ng kuneho. Ayan, available daw yung kanilang pet na bunny. 7:20 ating oras. Ayan, nagsisiste lang po at magandang umaga. Siyempre, naririnig tayo sa buong mundo. Dito sa Winnipeg, 9 degrees, partly cloudy. Ayan, papaliwanag na po. Actually, yung ating official sunrise is at 7:27 in the morning. Isa po sa mga nakita nating balita ngayong umagang ito, I think kahapon ito lumabas at marami po natutuwa rito. Ang Doctors Manitoba, hinihikayat ang mga employers na i-update ang kanilang sick note policies bago po mag-take effect ang bagong batas bukas, Thursday. Ayan, ito pong Bill 11, sa ilalim nito, hindi na maaaring manghingi ng sick note ang mga employers para sa mga short-term absences, maliban na lang kung lalampas sa isang linggo ang pag-absent. Kasi dun sa ibang company, basta na naglampas na or nag-two days na, kailangan na ng sick note niyan. Yung iba po ay 3 days, ganyan. Pero ito, sa bagong batas, sinasabi po na hindi na hihingi ng sick note ang mga employers para sa most short-term absences, maliban kung lalampas sa 1 week or isang linggo ang absence o higit sa 10 scheduled work days ang na-miss dahil sa illness o injury sa loob ng isang taon. Ang punto po kasi ng Doctors Manitoba, gusto po nilang bawasan, kaya po nila isinulong ito, yung bang stress o yung oras na ginugugol ng mga mahal nating doktor para po magsulat ng mga sick notes na yan at mag-issue. Kahit sasabihin natin may mga sekretarya pa rin sila, oras din ho yan. Mahigit 600,000 sick notes pala ang hinihiling bawat taon ng mga employers ayon sa ulat. Sinabi ng group na maaaring makapag-free up ng hanggang 300,000 medical appointment annually. Biruin nyo yun sa ilalim ng bagong rule kung susundin ito ng mga employers. Samantala, sinabi ng Manitoba government na complaints at education muna ang gagamitin ito para ipatupad ang bagong policy. Ayan, so just for your information, sabi dito ito yung magte-take effect, itong bagong batas, this coming Thursday.
3: GMP with Chester and Donna.
2: in observance of our National Day for Truth and Reconciliation, gusto lang po nating sabihin na ilang mga lugar ang maari pong apektado, mga karsada, lalo na po sa downtown mula 10 a.m. hanggang 2 p.m. today's Wednesday. May may healing walk and powwow bilang paggunita nga po sa National Day for Truth and Reconciliation. Ilan sa mga affected areas ang Forks, Market Road, Israel Asper Way, York Avenue, Main Street, Portage Avenue at Hargrave Street. Pinapayuhan po ang mga motorista na mag-expect ng delay at gumamit ng mga alternatibong ruta. Eto muna, Bruno Mars, sa inyong Good Morning Philippines at 7:23 in the morning. Magandang umaga po ng Miyerkules.

0: Magandang umaga po ng Miyerkules. Ilan sa mga maiinit na balita pa rin sa ating inambayan. Today is September 30, 2026. Na sangkot umano, ang dami naman sa cyber scamming at iba pang panluloko arestado.
1: Hands up, walang gagawa, hands up. NBI to. Hands up. Do not click anyone.
2: Sabado ng hapon ang pasukin ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang opisinang ito sa Makati City sa bisa ng isang search at cyber warrant mula sa Makati RTC. Ilang umano'y dayuhan ang naabutang nakaharap sa kanilang mga computer. Ayon sa NBI, lab scam ang modus ng malapogo na operasyon kung saan lolokohin ang mga tao na naghahanap ng karelasyon online, paiibigin, sa kahihingan ng pera. Sa mga screenshot na nakuha ng NBI South Team, nakitang nag-aalok ang grupo ng dating service na may iba-ibang level ng access. May mga litrato na mga umano'y magiging kadate na babae. May kuha din na mga private messages sa pagitan ng scammer at ng kanilang biktima na ang ginamit na pang-akit ay malalaswang video at picture. Sasampahan ng reklamong computer fraud ang 120 na suspect na karamihan ay mga dayuhan umano.
3: Well, same operation, same lahat. May mga script ganyan, may mga binibiktima. Halo-halo na yung binibiktima nila rito. Foreigners and Filipino alikes.
2: Matatanda ang may impormasyon noon na ang ilang pogo operators ang lumipat sa cyber scamming at iba pang modus ng panluloko nang ipagbawal ang pogo sa bansa. Inaalam ngayon ng NBI kung bumabalik na nga ba sa Pilipinas ang mga dayuhang sindikato ng mga online scam at iba pang panluloko.
3: We've been receiving reports from our law enforcement counterparts abroad na medyo naghihigpit doon kaya parang bumabalik dito. So we are also in full force right now na bantayan namin yung mga ganyang bagay.
2: Kaya babala ng NBI sa publiko maging maingat sa mga nakikilala online. Kung may kakilala o kayo mismo ang nakaranas ng mga ganitong uri ng panluloko o tangkang panluloko pa lang, agad ipagbigay alam sa NBI hotline o sa kanilang email address. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.

0: Samantala, sa iba pa rin mga balita sa ating inambayan ngayong umagang ito ng Miyerkules. Mga magsasaka, umaaray na dahil sa lugi sa taas ng gastos sa produksyon at epekto ng El Nino.
1: Sinamantala ng ilang magsasaka ang matinding sikat ng araw para magpatuyo ng palay sa Baliwag, Bulacan. Mas mahal kasi ang benta kapag tuyo. Yun nga lang, madalas binabarat lang daw ng mga traders.
2: Gusto nila, bilhin nila sa mababang presyo dahil umaarbes na raw sa ibang lugar.
1: Malulugi raw sila lalo't mataas ang gastos ngayon sa produksyon dahil sa pagsipa ng presyo ng diesel at gasolina na ginagamit nila sa mga makinarya sa bukid.
2: Kami ngayon puro gasolina, diesel ang ginagamit namin sa bukid dahil sa makinarya. Hindi ka mukha nung araw na una akong nagsaka, ang ginagamit ko kalabaw lang. Eh ngayon wala nang kalabaw.
1: Dito sa Pilipinas, dalawang beses umaani ng palay. Yan yung tinatawag na wet harvest season at dry harvest season. Pero dito sa barangay Tilapayong, Baliwag, Bulacan, ayon sa ilang magsasaka, isang beses na lang silang aani ng palay dahil sa epekto ng El Nino.
2: Sabi nila, may El Nino, uling tanim lang namin to. Isang tanim lang kami. Wala kaming itong wet, wala kaming dry season. Lalo na po kami walang kakainin kung isang beses lang kami aani.
1: Ayon sa Department of Agriculture, pinaghahandaan na nila ang mga posibleng epekto ng Super El Nino na maaaring magdulot ng pagbaba ng produksyon sa bigas at iba pang produktong agrikultura.
3: Sa palay, we expect na 700,000 tons ang less ng production natin ng bigas sa nagbabangos sa tilapia, maalagihito dahil isang sobrang init yung pan, nakaka-fiskil, kaya walang dalawang hangin. Vegetables will be the challenge also, no, sa El Nino. Just ngayon is ating madam is almost full, no, dahil sa yun yung positive side ng habagat. So magagamit mo natin yung tubig na yun para sa susunod na patanim.
1: Ngayong araw, ininspeksyon ng DA at National Food Authority ang pasilidad sa Tarlac na pag-iimbaka ng bigas para masiguro na may sapat na supply ng bigas kahit pa manalasa ang mas malakas na El Nino. Mahigit 60 bodega raw sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pupunuin ng bigas at palay para masiguro ang sapat na supply sakaling bumaba ng labis ang produksyon. Bukod sa fuel subsidy, dadagdagan rin daw ang pinamamahagi na fertilizers. Ang NFA naman nagsimula ng mamili ng palay.
4: NFA buffer stock naman natin is 7 days buffer stock. Kung makakumbas niya sa bigas, 276,000 metric tons or around 5.5 million bags sa akin ang nasa bodega natin ng July.
3: Kung ang kapasidad ng last year ng NFA at say 100%, ngayon nagdagdag tayo ng additional 40% capacity ang NFA. So mas marami tayo mabibili, mas marami tayo may tatago, at nakahanda tayo sa inaarap ngayon.
1: Sa mga pamilihan na nanatiling mataas ang presyo ng bigas, sa pwestong ito sa Bulacan, 55 pesos ang kilo ng local rice, habang umaabot ng 59 pesos ang imported rice.
5: Sa imported po yan, nagre-range siya ng 59 per kilo. Sa ano naman po, sa local, ayan, 55, yung pinakamaganda na yun. Ano yan, from 54, itong imported na to, parang 54, 55, ngayon 59 na siya.
1: Sa Mega Q-Mart naman sa Quezon City, mula nang maalis ang 50 pesos na price cap sa imported rice, nasa 60 pesos na ang presyo ng ilang imported rice.
6: Unti-unti pong tumataas po.
1: Magkano na po ngayon yung mga imported?
6: Mga 10 pesos po ang tinaas niya. Unti-unti naman po tumaas kasi wala na po yung price cap niya.
1: Pero ayon sa DA, ngayong nagsimula ng anihan, inaasang bababa sa 48 hanggang 52 pesos ang bigas. Pero sa loob pa ng ilang buwan.
3: Ang bigas sa palengke ngayon, yan yung mga bigas na binili ng last harvest season. Ngayon ang average buying price ngayon ng palay is much lower than last year at although hindi sa last season. So we expect na dahil mas mababang ang average this last season normally, it will translate by first quarter na mas bababa din ang average price ng rice sa palengke.
1: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
0: At yan ang kabuuan na ating mga balita for this hour. Ang tabayanan po, susunod natin ang hanay ng mga news sa ating 8 o'clock na pagbabalita. Oras natin 7:40 in the morning para po dun sa mga nagaantabay ng oras. Right now in Winnipeg, nasa 9 degrees ang ating temperatura. Maulap ang ating papawirin at papaliwanag na po. Yung ating official sunrise is at 7:27. Ayan, sunny skies today. May mga friends tayo na gusto raw magbike today, walang ulan. Ayan, have fun at ingat. Sa mga magdadrive naman, make it sure sinishare po natin yung mga karsada kasi dami pa rin nagbabike, papasok ngayon. Although walang pasok po mga bata. Low of plus 5, mainly sunny naman tomorrow, Thursday. High of 13 degrees lang, low of 0. Tapos sa Friday, sunny skies, akyat hanggang 17 degrees. Sa Sabado at Linggo, ang forecast natin, pinakamataas pong temperatura, 15 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 9 degrees.
7: Palamig na mga bes!
8: Mag-uwi na ng 2026 Nissan Kicks with up to 3,500 of all trims.
9: O kaya, get 0% for 5 years sa napakagandang 2026 Nissan Rogue.
8: Ednaira Ancheta,
9: Evelyn Lucas,
10: hanapin kami sa McPhillips Nissan, 2150 McPhillips Street.
11: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
12: Do it all this fall with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 0.99% for up to 24 months. Plus, save up to $500. But hurry, this offer ends September 30th. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
13: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS. 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.

0: If commuting is your sport, panahon na mag-level up ng strategy. Dahil kung meron kang Toyota Corolla with a pre-collision system, mas kalmado at confident ka kahit na rush hour. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Corolla L in stock na ngayon from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Ang mas mababang grocery prices parating na sa Burroughs and Kiwatin. Kasi sa October 1st, may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Ang one-stop shop sa lahat ng bilihin mo sa pinakamababang presyo, garantisado. Kaya punta na sa Freshco sa Burroughs and Kiwatin sa October 1st. Freshco, lowering food prices. Tignan ang flyer o freshco.com para sa mga detalye.
0: Nakakapagod talagang kumayod Monday to Friday. Buti na lang sobrang lakas ng turbocharged engine ng Toyota Tacoma. Para pagdating ng weekend, game on! Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.79% APR with $79.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
3: Good morning, good morning. Happy, happy Wednesday po. Doon sa mga kaibigan natin na walang pasok today. Nako, ang sarap naman. Ito yung magandang pagkakataon rin since walang pasok yung mga bata, di ba? So may mga friends tayo na it's a good time na sila'y makapag, alam nyo na, makapag-spend time with the whole family. Pero alam niyo po ba na hindi lahat ay walang pasok ngayong araw na ito or considered statutory holiday? Yan, babasahin natin yung impormasyon na yan. For today po, National Day for Truth and Reconciliation, hindi automatic na walang pasok ang lahat ng mga workers sa Canada. Dito sa atin sa probinsya natin, ang September 30 po ay statutory holiday at karamihan ng mga employees na covered by Manitoba Employment Standards ay entitled sa general holiday pay. Para naman sa mga federally regulated workers, federal statutory holiday ang September 30 nationwide. Pero sa iba pong provinces, depende po sa provincial employment standards nila kung ito ba'y statutory holiday para sa provincially regulated workers. Halimbawa, Ontario at Quebec ay hindi po nag-recognize nito bilang provincial statutory holiday. So sa Winnipeg, ang mga provincial at federal government offices ay sarado rin po at walang regular na Canada Post delivery. Winnipeg Transit natin, Sunday schedule. At ano pa ba? Mamaya, babanggitin pa natin yung mga kabuang impormasyon tungkol dyan. Pero ang isa po sa mga malaking ano is walang pasok ang mga bata ngayong araw na ito.
4: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan! Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
2: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
3: Sampung minuto po bago sumapit ang ikawalo na umaga. Please, please, isend nyo na po yung ating mga greetings dyan para po maisali natin dito sa ating lineup. Kasama pa rin natin ang Tri-M Windows and Doors. Alam nyo, isa sa mga nakita rin natin balita dito sa city, ito pong posibleng pagsasara nitong La Perfumery. Ito po isang home-based perfume business dyan sa Wolseley. 30 years na pala itong pinapatakbo. Si Michael O'Malley yung may-ari niyan. So, inatasan umano siya ng City of Winnipeg na ihinto ang retail sale sa November 10 dahil sa bylaw na nagbabawal sa retail operations sa mga home-based businesses. Ayon sa city, maaaring mag-apply ang mga business owners para sa conditional use approval pero hindi nito pinapayagan ang retail sale. Samantala, nananawagan naman ang Canadian Federation of Independent Business na ikonsidera ang exception para sa mga matatagal ng operating businesses. Nag-launch nga itong si O'Malley ng petition para ma-save yung kanyang business na nakakakuha ng mahigit o nakakuha yung kanyang petition na mahigit 1,600 signatures. Samantala, nagtala ang Manitoba Hydro ng $446 million loss para sa fiscal year na nagtapos noong March 31. Ito'y ayon sa bagong financial report ng Crown Corporation. Umabot naman sa $26.55 billion ang debt load ng Manitoba Hydro, habang nasa $33.09 billion ang total assets nito. Ayon kay Hal Turner, interim president and CEO ng Manitoba Hydro, malaki raw yung naging epekto sa financial results ng mga factors na largely ay outside the corporation's control. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang severe na tagtuyot.
5: GMP with Chester and Donna.
6: Happy birthday!
3: Ito na tayo, greetings portion na. Tri-M, salamat po.
4: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na. Subok na at garantisadong serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.

0: So na ba yung kay Ate Wilma? Yeah, medyo mabagal yung usad nito ah. Teka lang ha. Ayan, thank you habang nagre-refresh pa to. Gusto kong mag-hi kay Mommy Loyola at saka kay Daddy Ben. Ayan, they're also listening to us. Also si Jeff, saka yung may bahay niya si Elsie. Hello, good morning. Larson Regiment, nakikinig sa atin. Hello sa iyo, Larson, saka sa kanya may bahay. Sino pa ba? Yeah, hinahanap ko pa rin yung message na Ate Wilma, hindi ko makita. Pero kanina nakita ko, basta Ate Wilma, nag-thank you siya dun sa mga bumati sa kanyang best friend. Ayan, thank you so much po Ate Wilma sa yung message. Si Anne, sabi niya, hello Ate Donna, pa-request naman and the gift. Sige, pa-play natin yan para sa'yo, Anne. At sa mga friends rin po natin na hindi man makapag-message, pero alam po namin nakikinig sa kayo dyan. Nako, thank you so much po for keeping us in the background. More OPMs, at syempre marami pa tayong chikahan sa pagpapatuloy na ating GMP. May pahabol dito. Thank you kay Epi. Sabi niya, good morning! Pakibati naman po si Sis Christina Kadangan ng happy, happy birthday today. Sis Christina Kadangan, happy, happy birthday from Mabuhay Baptist Church family. Thank you so much for listening sa inyo dyan. Gusto ko rin palang batiin yung mga friends natin nakikinig sa atin, yung mga nag-work dyan sa Superstore sa St. James. Ayan. Magandang morning sa inyo. At salamat kasi nako, lagi rin sila nakikinig sa ating GMP.
1: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Magandang morning, Philippines!

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Ikatlong oras ng ating Good Morning Philippines. Patuloy kami naghahati ng mga balita mula Pilipinas. Magandang umaga po ng Miyerkules. Ilan sa mainit na balita pa rin mula sa ating inang bayan today, September 30, 2026. Isang ex-sundalo at dalawang iba pa arestado dahil sa pagbebenta umano ng armas at droga.
2: Isang dating sundalo, isang dating bodyguard at isang gwardiyang assigned sa Armored Vehicle Services. Silang tatlo ang nakadeal ng mga pulis na nag-undercover at nagpanggap ng mga buyer ng ibinebenta nilang automatic rifle at pistol. Mula Cavite, dumayo sa Pasig ang mga nagtutulak ng baril at nang magkabayaran na. Hinuli na sila ng mga pulis.
3: Itong long firearm ay considered ito na high-powered weapons. Na ito ay military standard na rifle at ito ay hindi basta-basta dapat hawakan ng anumang civilian. Malaking risk ang idudulot niya ito sa public safety and security.
2: Ayon sa Pasig Police, nagsimula ang operasyong ito sa illegal drugs. Na umunoy na bili ng police asset sa mga suspect. Pagkatapos, mga baril naman daw ang inalok ng grupo.
3: Lumalabas itong tatlo ay mga dating bodyguards ng mga iba't ibang Pogo Chinese nationals. Itong mga kanilang mga boss ay nagsiuwian na sa China at naiwan na itong mga firearms sa kanila.
2: Nakaharap ng GMA News sa mga suspect kanina.
4: Sa order lang po siguro ang mapapaliwanag, sir.
3: Magpagtakasan lang po tayo sa mga legitimate gun dealers. Sigurado tayo na yung firearm mo ay may legal documents such as registrations at meron kang permit to carry.
2: Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
1: Sa iba mga balita, balak gayahin ng Department of Public Works and Highways sa iba pang coastal communities ang nature-based flood control solution sa Malolos, Bulacan. Kabilang dito ang mga breakwater na gawa umano sa Kawayan at itinapong shell ng Talaba. Pakinggan natin ang ulat.
5: Dati, kapag bumabagyo dito sa Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan at sinabayan pa ng high tide, ang ilang mga bahay nilalamon ng alon.
6: Ang bagyo, lumilikas na lang po kami. Kasi umuuga. Kahit yung pader, umuuga po.
5: Pero ayon sa mga residente at LGU, nitong huling pananalasa ng habagat, halos hindi na umabot ang mga alon sa mga kabahayan.
7: Na-manage natin yung tidal flooding at walang evacuees dito sa lugar na to ngayon na first time po sa history.
5: Base kasi sa pag-aaral ng Dutch company na Hasconing, nakapagtayo ang lokal na pamahalaan ng Malolos ng iba't ibang nature-based flood mitigation projects sa lugar. Gaya nitong bamboo at oyster breakwaters na nagsisilbing unang depensa laban sa mga tidal surge. Napapahina nito ang alon bago pa umabot at makapinsala sa komunidad. Itong tinutungtungan natin ngayon ay ang tinatawag na oyster breakwater. Ang pinaka-materyales kasi na ginagamit para magawa ito ay itong mga itinapon ng shell ng Talaba. Sino mag-aakala na pwede pa pala silang mapakinabangan, di ba? At ito naman ay pinagsasama-sama at kinakamada sa tulong nitong coconuts na gawa naman sa bunot ng nyog. Ngayong Martes, ininspeksyon nito ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sinuri din niya ang sediment trapping units na isa pang layer ng proteksyon. Naiipon naman dito ang banlik o buhanging dala ng mga agos para kalaunan ay pwedeng tubuan ng mangroves o mga bakawan na makatutulong din sa mga mangisda.
8: And then you basically get a 100 meter belt of mangroves. Yeah. And if you see the mangrove system itself, the root system is then what will hold the sediment in place and it will also be what breaks the waves.
7: Bumalik po yung tatlong species na hindi na namin nakikita dito sa Bilacong, which is a very big shellfish po yun, napakalaki. Tapos yung isa naman po, lapu-lapu ay bumalik dito, last seen 1960s, and ulang.
5: Danny Dizon, ganito ang flood management strategy na nais niyang ipalaganap sa DPWH ngayon. Hybrid na mga nature-based at konkretong mga solusyon.
9: Ang problema, ang konkreto nasisira. Ang konkreto, madaling pagkakitaan. Based on this pilot study, we want to do something similar throughout the North Manila Bay towns of Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe, all the way to Sisman.
5: Pumunta rin ng Hagonoy si Dizon kung saan inanunsyo niya na formal nang terminated ang kontrata para sa inabando ng pumping station sa Barangay Iba. Nangako si Dizon na ayusin nila ang proyekto pero agaran na rin silang magsasagawa ng dredging sa estero sa lugar.
10: Imbis pong nakatulong siya, naging problema pa siya. Dahil hindi po lumalabas yung tubig na ano po siya na babarahan.
9: Maghanap na tayo ng bagong kontratista at i-redesign natin ito. No, we will use emergency procurement under the procurement law para mabilis nating maayos na to.
5: Samantala, iginiit ni Dizon na wala siyang sasantuhin pagdating sa flood control scam. Yan ay matapos umani ng kritisismo ang Kalihim na baka pinagtatakpan niya ang umano'y mga irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig City na balwarte ng dating nakatrabahong si Senador Alan Peter Cayetano.
9: No way tayo magko-cover up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo.
5: Muling sinabi ni Dizon na kasisimula pa lang ng investigasyon, kaya hindi pa pinal kung meron ba talaga o walang ghost project sa lungsod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Sa iba pa rin mga balita sa Pilipinas, automatic na pagbawi ng lisensya. Posible sa binabalangkas na utos laban dito sa driver na nakasagasa sa pedestrian na tumatawid sa pedestrian lane.
11: Nag-pedestrian lane naman ang babaeng ito sa Quezon City nang mabundol siya ng isang dire-diretsong sasakyan. Ang nakabanggang driver, tumakas. Nasa tamang tawiran din ang magkakatrabahong ito sa Antipolo City nitong Agosto. Pero hindi pa rin sila hinintuan at inararo pa nga ng isang kotse. Kaya dalawa sa kanila ang nahagip at sugatan. 10 minuto pang nakipaghabulan sa pulis ang suspect na napag-alamang empleyado pa mismo ng Land Transportation Office o LTO. Kung tutusin kasi, dapat nagbabagal ang mga nagmamaneho pagdadaan sa pedestrian lane, may tumatawid man o wala. May mga kusa namang humihinto ng tumawid ako sa ilang pedestrian lane kanina, pero hindi lahat ganyan.
12: Ayon sa LTO, dahil sa dumaraming kaso ng pagkamatay ng mga tumatawid sa pedestrian lane at pangaharas sa kanila, ipinababalangkas na ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang kautusan upang bawiin ang lisensya ng mga motoristang masasangkot sa mga aksidente sa pedestrian lane.
13: Dapat hindi yung mga fines eh. Dapat dito drastic. Dinaan lang namin sa legal para maayos lahat. Pero hopefully itong mga araw na to matatapos namin, ilalabas namin yan.
11: Dadaan pa rin naman anya sa proseso ang revocation ng lisensya.
13: Bigyan ng due process, magpaliwanag, pero revoke na yan. Ang bagsak niya.
12: Automatic po.
13: Oo.
11: Sang-ayon naman dito ang ilang pedestrians tulad ni Ananiel na kung minsan takot na raw tumawid kahit sa pedestrian lane.
14: Meron pa rin sa akin na hindi huminto.
15: Oo, ano ginawa mo?
14: Ako na lang din po yung huminto. Ako siya ang pinagbigyan ko. Kahit ako na yung tumatawid.
12: Sa pedestrian?
14: Opo.
11: Ang ilang nakausap naming driver may hiling sa LTO.
16: Pabor naman sa ganun ma'am, pero sana imbestigan muna na maigi bago tanggalan ng lisensya. Kasi kawawa rin yung driver na mawawala ng hanap buhay.
17: Kapag pedestrian, kailangan talaga huminto ka. Pagbibigyan mo yung tumatawid. Pero kung ganyan babawian ka agad, isang pagkakataon palang magkasala ka, pang hindi naman tama yun. Diba?
11: Von Aquino nakatutok, 24 oras.
1: Maraming salamat. Yan po ang kabuuan na ating mga news from the Philippines for this hour. Mamaya, susunod nating news is at 8:30. Sa Winnipeg, maliwanag na sa paligid, bagamat bahagyang maulap. Wala naman tayo nakikitang anumang forecast of rain so far ha, dito sa ating forecast for today. Unless sabihan niyo po ako kung dyan sa lugar ninyo, kamusta naman? But here, mukhang okay naman tayo and hopefully, ma-enjoy natin ang sunny skies today with a high of 17 degrees. Pinakamababa tonight ay plus 5. Tomorrow, Thursday, sa pagbabalik ng karamihan sa trabaho at sa eskwela, mainly sunny, high of 13, low of 0. Tapos sa Friday, sunny skies, high of 17, chance of showers sa gabi and a low of 7. Sabado at Linggo, ang pinakamataas sa temperatura, 15 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 9 degrees. Magandang umaga po. Ako si Donna Natividad Arenas. Salamat for tuning in.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Magandang morning, Philippines! Magandang morning, Philippines!
1: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
2: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia." Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
3: GMP with Chester and Donna.
4: Live po ang ating Good Morning Philippines. Magandang umaga po. Amusta ang inyong morning so far? Naku, salamat po sa mga friends natin na ginagawang background ang inyong GMP habang kayo po nagkakape o kaya nag-uumagahan. O kaya yung iba naman may pasok today na ko. Salamat po sa inyong serbisyo publiko at syempre para sa pagsisikap ninyo para sa ekonomiya. Yan. Pagamat walang pasok yung ating mga bata today, i-check nyo po muna ha, yung mga pupuntahan ninyong lugar, lalo na mga businesses, kung ano pong oras. Kasi nga naman, apektado ho ang business hours ngayong araw na ito. Today is September 30, yung ating National Day for Truth and Reconciliation in honor po sa mga residential school survivors para alalahanin ang mga batang hindi nakauwi habang itinataguyod ang awareness sa reconciliation. Well, marami tayong mga events po dito sa ating probinsya. Iba't ibang ceremonies, sacred fire, healing walk at powwow ngayong September 30 in honor dito sa ating Orange Day. Sa Winnipeg, mag-host ang Southern Chiefs Organization ng Healing Walk mula The Forks papuntang Canada Life Center. Kasunod po ang powwow. May sacred fires din tayo sa The Leaf at sa Fort White Alive. Nabanggit rin natin kanina na free admission po sa Canadian Museum for the Human Rights today, 10 a.m. to 5 p.m. Habang ang Manitoba Museum ay may libreng admission at special programming naman mula Wednesday hanggang Friday. Meron din tayong mga commemorative events sa Brandon, Selkirk at Thompson, kabilang ang mga ceremonies, indigenous markets, performances at community activities. Ayan, meron tayong mga balitang i-share sa inyo makalipas lamang ito dito sa Manitoba. Saglit lang po.
5: If commuting is your sport, panahon na ang mag-level up ng strategy. Dahil kung meron kang Toyota Corolla with a pre-collision system, mas kalmado at confident ka kahit na rush hour. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Corolla L in stock na ngayon from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
6: Hello, this is Dr. J. Guanafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Guanafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
7: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Guanafe Clinic.
4: Thank you. Maganda umaga sa mga friends natin sa Buenafe Clinic. Of course, Dr. J. Buenafe. Tsaka si Nurse Abby. Ayan, magandang umaga sa inyo. Also, gusto natin mag-hi. Ang dami natin mga friends na nag-message din sa atin. Si Dennis Silva, sabi niya pa-request naman daw ng anak. O sige, pa-play natin yan. Standby ka. Also, sabi ni Miss Remigia Villamayor, ilang entries daw ba pwedeng sumali sa ating pa-contest? Alam mo, alamin natin yan sa promo department, Miss Remigia, kung ilang beses kang pwedeng sumali, ha? Tapos, paki-play raw ng ikaw ang aking mahal and have a relaxing day to all. Sige, line up rin natin yan. Thank you, thank you. At sa mga kaibigan po natin na kakatunin pa lamang, salamat po for keeping us in the background ngayong araw na ito ng Miyerkules. And alam nyo, isa sa mga balitang ating nakita dito sa ating probinsya na Manitoba, itong pagsisimula po bukas, October 1st, ng bagong rule kung kailan pwedeng humingi ang employer ng sick note. Ito nga po, under Bill 11, hindi na pwedeng humingi ng sick note para sa mga short-term illnesses kung ang employee ay absent ng 1 week or less or nakamiss ng 10 scheduled work days or less dahil sa illness or injury sa parehong calendar year kahit hindi magkakasunod ang mga araw. Kung lalampas sa 1 week ang absence o higit sa 10 scheduled work days ang namiss sa isang taon, maaring humingi ang employer ng sick note. Kung kailangan ng sick note, required ang employer umano na bayaran ng reasonable cost nito at kailangan mag-submit ang employee ng proof of cost within 30 days at dapat bayaran ito ng employer within 30 days pagkatapos matanggap ang proof. Nasa balita rin ho itong 11 school trustee candidates sa Winnipeg ang na-acclaim na bago paman po ang election. Ibig pong sabihin yan, nanalo po sila sa kanilang seat at ang reason ay wala silang kalaban. Halos 3 beses itong kumpara sa 2022 election kung saan 4 lang ang candidates na na-acclaim. Pinakamarami po ang Winnipeg School Division na may 5 uncontested trustee seats. Ayon naman sa dating school trustee na si Laura Reimer, maaring mangyari ang acclamation dahil satisfied ang voters sa trabaho ng isang trustee, pero maaari rin itong indikasyon na mas kaunti ang gustong tumakbo sa school board elections. Ang mga contested trustee races ay pagdidesisyonan pa rin ng voters sa election day. Isa pa sa ating mga nakitang balita rito, well, ito po ay federal news. Ang Correctional Service of Canada magbibigay raw ng mga paper straw, foil at drug testing strips sa federal inmates bilang bahagi ng harm reduction program para raw mabawasan yung health risk sa paggamit ng illegal drugs sa loob ng prison. Ang mga paper straw raw makakatulong para mabawasan na sila magkaroon ng injury o kaya makat sa ilong at ang high risk ng bloodborne infections. Ang mga testing strips naman ay para matukoy ang fentanyl, benzodiazepines at cyclazine. Nilinaw ng Correctional Service of Canada na meron daw silang zero tolerance policy sa illegal drug. Pero aminado ang agency na patuloy na nakakapasok ang droga sa mga correctional facilities. Meron din daw silang addiction treatment program kabilang ang opioid treatment at needle exchange programs.
8: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
9: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS. All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
4: A 25 ating oras, partly cloudy, 9 degrees sa Winnipeg. Requested song ngayong umaga, Kuya Desma, sa version niya na awiting, Anak.

0: Your truck shouldn't just be your toughest tool. It should also be your toughest toolbox. Dahil hanggang 11,000 pounds ang towing capacity ng Toyota Tundra Hybrid, siguradong kahit ano, kayang-kaya. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
2: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
3: Children's Dental World.
4: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
5: Magandang morning, Philippines!
6: Oras natin, alas 8:30 po na umaga at eto na tayo sa huling bulusok ng mga news from the Philippines. Sa ngalan po ni Chester, ako si Donna, maghahatid na ilan sa maiinit na balita ngayong umagang ito sa Pilipinas. Today is September 30, 49 na pamilya na nakatira umano sa ilalim ng Osmeña Highway ang nirelocate ngayon, binigyan ng pabahay. Pakinggan po ang ulat.
7: Nitong Mayo lang nang masilip natin ang buhay na ilalim ng Osmeña Highway sa San Andres sa Malate, Maynila. Pag pinasok kasi ang Tila Tunnel na isa't kalahating metro lang ang taas at wala pang isang metro ang lapad.
8: Okay, sorry po.
7: Tabi-tabi ang mga nakatira na kumpleto sa mga appliance at konektado sa linya ng kuryente at tubig. Bakante na yan ang pasukin ko kanina. Bagaman bakas ko pa rin, ang peligro ng pagtira nila rito.
9: Ganito po kasikip at kadelikado yung mga bahay na tinitirhan ng halos 100 pamilya sa may Osmeña Highway malapit pa sa Estero sa Maynila. Gawa sa light materials yung kanilang mga bahay na nasa ilalim pa ng tulay, kaya lubhang peligroso lalo na tuwing maulan.
7: Inabutan ko namang naglilipat na ang mga residente ng dating Malatunnel community.
10: Naranasan ko na nasunugan kami tapos baha pa. Minsan, pag ako lang may isa sa bahay, umiiyak ako kasi wala akong kasama eh. Lalo pag Pasko.
11: Naiiyak ako. Ano ba yan? Ano, siyempre aahon kami sa taas kasi yung tubig talaga abot hanggang ganyan.
12: Inaano ko yung kuryente, baka makuryente kami.
7: Kanina, sumama ako sa biyahe nila papuntang San Ildefonso, Bulacan, kung saan naghihintay ang tila maagang Pamasko, ang permanenteng pabahay ng gobyerno.
10: Ngayong Pasko, baka kompleto kami. Masaya ang Pasko ko.
7: 49 na pamilya silang inihatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga bago nilang tirahan.
12: Kahit malayo ito, naku, sabi ko hindi, ano, titirhan ko talaga to.
7: Binigyan din ang bawat pamilya ng 10,000 piso at dagdag pang tulong tulad ng livelihood assistance.
13: We will issue another set of cash relief assistance, another 10,000. Kasi nga, alam mo, pag ni-uproot mo ang isang tao, pagdating niya doon, to jumpstart your life, panibagong tsaka mo na naman yon.
7: Bagaman hindi libre, ay mura ang pabahay. Isang taon muna silang walang babayaran. Pagkatapos, ay maghuhulog ng 600 hanggang mahigit 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 30 taon. Pero hindi pa lahat ay nakalipat. May 35 pamilya pang ipinagrerenta muna ng gobyerno habang tinatapos pa ang lilipatan nilang bahay. Bago magpasko rin sila target mailipat.
13: Yung paglilipat kasi ng mga 84 na pamilya, hindi siya simpleng bagay kung gagawin. Isipin rin natin yung point of view nila na dito na sila tumira, dito pinanganak yung iba, dito tumanda. So yung mindseting medyo mahabang proseso yon.
7: At para matiyak na hindi na muling matitira ng tunnel, isasara na ang lagusan papasok matapos gibain ang matinirhan sa ilalim.
14: Kausap na natin yung mga barangay dito, barangay officials, na humingi na rin tayo ng tulong na bantayan tong lugar na hindi na mabalikan pa.
9: Nakikipag-ugnayan din ang Manila City Hall sa MMDA para matiyak yan. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Horas.

0: Sa ibang balita, mukhang nasa hot seat na naman ang Villar family, nahaharap sa panibagong reklamo sa Prime Water. Pakinggan natin ang ulat.
1: Nahaharap muli sa panibagong reklamo ang pamilyang Villar, kaugnay ng umano'y poor water services ng Prime Water. Yan ay matapos magsampa ng isang 928-page complaint ang grupong ugnayan ng mga higit na apektado sa water access o uhaw at ilang former at current employees ng San Jose del Monte Water District sa Office of the Ombudsman. Kasama sa respondents, sina ultrabilinaryo Manny Villar, former Senator Cynthia Villar at incumbent Senators Mark at Camille Villar. Kabilang din ang ilang opisyal ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Ayon sa reklamo, dapat umanong patawan ang respondents ng preventive suspension without pay habang isinasagawa ang investigasyon. Humihiling din ng complainants ng removal from office ng mga ito at pagsasampa ng graft at technical malversation cases sa Sandigan Bayan. Nakasentro ang alegasyon ng complainants sa anilay sweetheart deal sa pagitan ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Mula 2018 hanggang 2024 daw kasi, unti-unti nang nalulugi ang Water District dahil sa isang joint venture sa Prime Water. Ginamit nilang supporting documents sa reklamo ang ilang commission and audit reports na nagpapakitang from 187.56 million pesos na kinikita ng Water District bago magkaroon ng joint venture noong 2018, taon-taon itong bumabagsak hanggang sa tuluyan ng makapagtala ng 5.35 million peso net loss noong 2020. Ayon sa complainants, basehan ng paulit-ulit na hindi pagresolba sa COA recommendations para sampahan ng kaso ang respondents. Lalo na't ginamit lang anilang ATM ng Prime Water ang ka-joint venture nitong Water District sa kabila ng pangit na serbisyo sa tubig. Isang halimbawa raw ang 69.6 million pesos noong 2023 at 59.98 million pesos noong 2024 worth of bulk water supply, emergency booster pumps at iba pang supplies na sinagot ng Water District kahit na Prime Water dapat ang gagastos dito sa ilalim umano ng pinirmahang joint venture agreement. Bukod pa riyan ang bilyon-bilyong piso pang pledged investment umano ng Prime Water na hindi rin daw pumasok sa Water District at iba pang umano'y financial discrepancies. Matatanda ang nahaharap din sa isang ombudsman investigation ang mga Villar kaugnay pa rin ng mga umano'y irregularidad sa Prime Water deals. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng iba pang respondents, kabilang na ang mga opisyal ng San Jose del Monte Water District. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Samantala, on a lighter note, yung ating Wow Philippines slogan, isinusulong na patagalin pa raw hanggang 15 years. Ayan, meron silang panukalang batas tungkol dito. Naritong ulat.
2: Napawaw ang marami sa tourism slogan ng bansa noong 2002. Wow Philippines! Simple pero may dating. Kaya nasorpresa rin ng lahat nang maging iconic ang pumalit na slogan noong 2012. It's more fun in the Philippines, na ginawa ng iba-ibang entry sa social media ng mga turista, lokal man o dayuhan, at ginamit ng tatlong administrasyon.
3: It's more fun in the Philippines.
2: Hanggang palitan ito ng Love the Philippines noong 2023. Mix ang reviews dito na nabatikos pa ang launching ng audio-visual presentation dahil hinaluan ng ilang videong kuha sa abroad. Bakit kasi papalit-palit pa? Ang panukala tuloy ngayon ni Senator Erwin Tulfo, patagalin ng hanggang 15 taon ang official tourism slogan ng bansa na gagamitin magpalit man ng administrasyon.
4: Bakit sila nang nag-suffer? Pati yung palit-palit ng pangalan ng slogan natin dahil naka-invento yung nakaka-administrasyon sa bababuhay natin.
2: Bukod sa mas malaki ang gastos tuwing nagpapalit ng slogan, may bago na namang branding na kailangan pasikatin abroad.
4: Hindi tumatatak, hindi nagre-register sa mga turista natin. Pag sinabi yung Philippines, nagre-register tuloy kasi yung Philippines platform ko. Kaya kailangan to come up na naman every 6 years.
2: Bakit daw hindi tularan ang ating mga kapitbayan na nagbebenepisyo sa matagalang slogan sa turismo?
4: Yung relation to relation, nakikita na natin sa mga CNN International News, etc. Ang ganyan, yung parang ginagamit nila, effective, di ba? Ang dapat tayo may ganun din.
2: Inungkat niyan sa hearing para sa 2027 budget ng Department of Tourism o DOT. Humihingi kasi ito ng dagdag pondo na naman para sa slogan.
4: Bakit naman kailangan extra budget? Binibigyan naman talaga yung tourism promotion ng PPB ng budget. Like this coming year, nasa 1. something billion sila. Ano pa kailangan natin? Kailangan lang, ma-retain natin yung magtatatak sa mga kababayan natin overseas o pati mga turista overseas.
2: Sumang-ayon naman ang DOT sa punto ng mga senador ukol sa slogan.
5: I totally agree with you because we should not have really kept on changing the tagline po. So, ang una ko pong ginawa nung dumating ako, Love the Philippines, I will preserve Love the Philippines po. So, kung makikita niyo po lahat ng campaign namin, it's Love the Philippines.
2: Pero humirit ito sa mas mababa nilang budget kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia. Sabay bida pa rin sa pagdami ng ating turista. Ian Cruz na katutok, 24 oras.
0: Maraming salamat. Mga karagdagang news po ay abangan tomorrow sa GMP ating kaibigang Chester Pangan maghahatid niyan. And of course, sa hapon naman ating kaibigang Lucille, 3 to 7pm sa afternoon pasada. So ayan ha, just for information, ang current slogan po sa atin sa Philippines ngayon sa tourism, I love the Philippines. Weather check muna tayo bago pa sa mga ilan natin mga impormasyon ngayong umaga at OPM. Thank you. Partly cloudy po at nasa 9 degrees ang ating current temperature. Ano po mga plano ninyo ngayong umaga? Pinakamataas today, 17 degrees. Sunny skies, low plus 5. Tomorrow, Thursday, sa pagbabalik ng mga bata sa eskwela at mas marami sa atin babalik sa work kasi off today. High of 13, medyo mild with a low of 0. Sunny skies pa rin sa Friday, bagamat may chance of showers sa gabi with a high of 17, low of 7. Saturday and Sunday, pinakamataas po, 15 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 9 degrees. Good morning.
6: Hi. Nakakapagod talagang kumayod Monday to Friday. Buti na lang sobrang lakas ng turbocharged engine ng Toyota Tacoma. Para pagdating ng weekend, game on! Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.79% APR with $79.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
7: GMP with Chester and Donna.
0: Abangan po ninyo ha sa ating showbiz balita kasi off. Maraming off ngayon, so maraming mga bata yung nag-iisip kung ano ba yung mga pwede nilang gawin. And of course, spending time with the whole family, isa sa mga pwede ninyong gawin. Check nyo kung makakapag-book pa kayo ng Forgotten Island kasi kanina pinag-uusapan natin na Love the Philippines slogan. Naku ha, tumatabo raw po sa takilya domestically dito sa Canada itong pelikulang Forgotten Island at maging worldwide or worldwide kung saan bida nga po si her at saka si Liza Soberano. I'm so happy for Liza, sa totoo lang. Yung kanyang pag-venture sa Hollywood, tingnan nyo naman. Oh my gosh, it's a big thing. Abangan po ninyo sa ating showbiz balita ang tampok dyan. So meron tayong mga kaibigan na nakakwentuhan. Medyo may mga part raw na tacky. Ayun ba sa atin, corny. Pero alam nyo po, remember, it's a film for kids. So maaring tayo hindi natin ma-appreciate. Ako nga may mga part to sabi ko, parang ang dami nila masyadong nilagay. Alam mo yon, dami nilang gustong nilagay or in-inject na mga alam natin sa Philippines, tiyanak, although hindi mukhang tiyanak, yung ganyan. Parang too much, parang basta ang dami-dami. Pero yes, it's a film for kids. So maaring sa atin medyo, pero sa kanila, base dun sa pagpanood natin, ako ang dami, tawa ng tawa yung mga batang ating napanood. Kasi from the point of view po ng animation, technology, editing, ay wala tayong masabi, napakaganda po. Pero syempre, mas maganda kung kayo po mismo ang makakakita niyan. Also sa kabuuan nating GMP, meron pa tayong oras kasi nga naman today is a very special and meaningful observance ng napakahalaga pong bahagi Although masaklap na bahagi po ng kasaysayan sa Canada, bakit po mahalaga ang National Day for Truth and Reconciliation? At ano ba ang pwede nating magawa in observance para po i-appreciate, alalahanin, i-recognize, i-honor at malaman ang patuloy na epekto nito sa Indigenous community at sa history ng Canada? Bahagi po na ating mga impormasyon sa pagpapatuloy ng ating GMP.
8: Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang CKJS.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket, sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
0: May nag-request ng awiting ito para sa iyo to, Ms. Remy. Ito ang inyong Good Morning Philippines. Magandang umaga po.

0: Ang Pilipino ay tayo.
1: Mga kababayan,
0: kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
2: Salamat po for keeping us in the background. Alam natin marami tayong mga kaibigan ang walang pasok today. At ito nga para po sa mga kaibigan natin, lalo na yung medyo hindi masyadong aware kung ano nga ba ang dahilan. At meron tayong mga ganito pong observance dito sa Canada, lalo na po yung mga bagong dating. Sa totoo lang, yung mga anak po natin mas marami pong alam pagdating dito sa Truth and Reconciliation. Kasi nga naman, pinag-aaralan po nila sa school. Pero para sa atin po na nakikinig lamang tayo ng balita, nagbabasa, or nalalaman lang po natin ito ng bahagya, well, mahalaga pong malaman natin na ang mga detalye tungkol po sa residential school system ay traumatic para po sa mga survivors, families at communities. Kumbaga, napaka-sensitibo po nito. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alaala sa nakaraan, kundi sa pag-aaral po ng history at sa patuloy na reconciliation. Kahapon nga, pagsundo ko dun sa aking high school student, kasi nga naman naka-orange po sila kahapon at pinag-uusapan nga namin, sabi ko, so naiintindihan mo ba kung bakit kailangan ka mag-orange, ganyan. And syempre sila po, alam po nila yan na ang mensahe po ng Orange Shirt Day, gumagamit rin po ng message na Every Child Matters. Ang September 30 ay bahagi po ng response sa Truth and Reconciliation Commission Call to Action, na nananawagan po sa public commemoration ng history at legacy ng residential school. And alam niyo po, just for our information, meron tayong mga isi-share na trivia rito na mahigit 150,000 indigenous children po ang napilitang pumasok ng mga panahong meron pa po mga residential school dito po sa Canada. At sa mga panahong yan, base po sa mga ulat, may mga bata pong namatay habang nasa residential school system. Marami po ang survivors ang nagsabi at nag-ulat na nakaranas po ng physical, sexual, at emotional abuse. Ayon sa Government of Canada, may 140 federally run residential schools at ang system na yan ay nagsimula po or nag-operate mula 1831 hanggang 1996. Ang huling federally operated residential school ay nagsara po noong 1996. At kung kayo po dadaan dyan sa May Academy, yung corner po dyan, makikita nyo yung isa po, yung isang gusali po dyan, isa po yan sa mga residential schools dito sa Winnipeg. And if you want to learn more about that, marami po mga libro or film na available na pwede po nating basahin, of course, with our children o tayo mismo for our information. Isang po sa mga books yung Anak on the Door na sinulat po ni Phil Fontaine at ni Amy Craft. Ito raw ay Concise History of Residential School at base po yan sa Truth and Reconciliation Commission na data. Meron din dito ang Canada's Residential Schools, The History. Truth and Reconciliation Commission of Canada rin po ang nagkaroon ng mga recording yan. Kung gusto niyo naman po mga documentary, you can watch yung 2012 na issue na We Were Children ng National Film Board of Canada. Pwede niyo rin panoorin yung Holy Angels. Ito rin po ay documentary ng survivor na si Lena Wandering Spirit at yung kanyang experience sa residential school. Yan po ay produced ng National Film Board of Canada. Well, ako naman gusto ko pong i-share sa inyo na meron akong isang movie na napanood. And ito po ay fiction. Ibig sabihin, hindi po nangyari sa totoong buhay, pero based on true story noong residential school system. Ang title po nito ay Indian Horse. Yan po ay lumabas noong 2017. Based ito sa novel ni Richard Wagamis tungkol sa buhay ni Saul Indian Horse. It's a good movie po na maganda pong mapanood ninyo. At yun nga lang, medyo nakakalungkot, nakakabagabag, pero Based po yan sa true story tungkol sa isang indigenous boy na kinuha sa kanyang pamilya at ipinadala sa residential school. So sa story, makikita po natin doon yung pagkawala ng connection sa family, sa culture, at effect ng residential school experience sa buhay ng pangunahing bida. Fiction po yung characters at storyline, pero inspired ito ng real historical experiences at documented harms ng residential school system ng Canada. Siyempre, kung gusto niyo po ng factual at first-hand accounts, mas appropriate po ang Truth and Reconciliation Commission reports at survivor memoirs.
1: GMP with Chester and Donna.
3: Ang tunay na Pilipino.
4: Gising! Bakit na? Magandang morning, Philippines. This is 92.7 FM CKJS, ang inyong Radyo Pilipino sa Winnipeg.

0: with family and friends. Truly. Hopefully, you guys enjoy.
1: Ang Pinoy co-director na si Janwal Mercado ang gumanap bilang ama ni Liza sa pelikula at si Emilyn Abilera naman ang dapit ang gumanap na nanay.
2: Dahil sa natatanggap na papuri mula sa mga Hollywood critics, inaasahan din na mangangampa niya ang Forgotten Island ngayong paparating na award season. Yong Chavez, ABS-CBN News, Los Angeles.
3: Salamat po. Ayan, natapos yung ating GMP today. Magandang umaga po muli and enjoy the rest of your day. Sa mga kaibigan po natin, of course, sa mga gusto pa hong malaman kung ano mga bukas at sarado today, being holiday, nakapost po sa ating Chester Donna sa Facebook. Mamayang hapon, 3 to 7 p.m., maririnig po Afternoon Pasada kasama si Lucille. Tapos bukas, ating kaibigang Chester at saka sa Friday, solo flight muna siya kasi pansamantalang off si Lucille at dun po muna tayo pupunta sa ating panghapon programa for the next 2 days. Naku, salamat po. Sana naging makabuluhan ang inyong pagsama sa atin ngayong umagang ito, National Truth and Reconciliation Day. Tandaan po ninyo, every child matters. Ako po si Donna Natividad Arenas, nag-iiwan ng isang daubdob o marubdob na salamat po sa pagmamahal at pagtangkilik sa ating mga programang Pilipino. Enjoy the rest of your day. Ingat. Bye-bye.

Hatid ng Super Tire Express. Huwag ilagay sa panganib ang inyong pamilya. Get a grip! Ang winter tires ay nakakasagip ng buhay at kung may approval ng MPI, ito ay $29.95 lang kada buwan sa Super Tire Express.

Available na ang all-new Subaru Forester. I-enjoy ang Subaru Famous All-Wheel Drive System para sa effortless navigation. Tanging sa jpsubaruregion.com at jpsubarusouth.com.

0: Afternoon Posada with Lucille. Back with more. Stick around.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
0: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
3: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
0: In your home, in your car, 92.7 FM CKJS is everywhere. Download the iHeartRadio app on Google Play or the App Store today.

0: keep listening. Afternoon Posada will be right back.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
0: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
3: Ang mas mababang grocery prices parating na sa Burroughs and Kiwatin. Kasi sa October 1st, may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Ang one-stop shop sa lahat ng bilihin mo sa pinakamababang presyo, garantisado. Kaya punta na sa Freshco sa Burroughs and Kiwatin sa October 1st. Freshco, lowering food prices. Tignan ang flyer o freshco.com para sa mga detalye.